0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:34 in the morning. Yo. Isang napakaminit, medyo slight na malamig. Hindi natin maintindihan. Napagbati para sa mga pinakamamahal natin ngayong Dream Kada. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito lang ating Dream Radio Balita Roundup, National Politics and International Updates. Bagyong Pilandok at Habagat Drama. Lumalakas pa si Bagyong Pilandok habang sinasabayan ng hanging habagat. Naku, nag-collab na naman tong dalawa. Kaya nag-mistulang pool ang ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bataan. Umabot na sa mahigit 5,000 residents ang lumikas at nasa evacuation centers ngayon. Samantala, leptospirosis alert, nag-abiso na ang DOH dahil lumampas na sa 5,000 ang kaso ng leptospirosis nationwide dahil sa paglusong sa baha. May mga binuksan na rin fast lanes at tents sa mga ospital, kaya please nang wag nang maging bidabida sa baha kung walang bota. Lalong-lalo na sa ating mga residente ngayon. Nakakaloka. Bakit kasi tayo pa ang kailangan mag-adjust, 'di ba? Pwede naman na sila ang magbigay sa atin ng flood control project na matino, 'di ba? Hindi yung kailangan tayo ang mag-adjust para sa makaiwas sa leptospirosis. Nakakaloka. Why does it have to be this way? Bakit kami pa? Bakit kasalanan ko pa na hindi ako nagbota? Dapat kasi simula pa lang wala ang baha. Nakakaloka. Anyway, let's go ahead. Dumalakanyang speaks up. Naglabas ng depensa ang palasyo kaugnay ng viral video si Pangulong Marcos na kumakanta sa isang party. Habang patuloy naman ang panawagan ng Pangulo sa publiko, nagulitain ang National Heroes Day. Hindi lang sa post, kundi sa gawa. International Nepal and China floods. Minasain, halos umabot na po sa 3,000 ang patuloy na nawawala dahil sa trahedya ng malawakang baha sa Nepal and China. Labis din nga, nababahala ang pamilya ng isang Pilipinong doktor na kabilang sa mga nawawala roon habang kulang pa sa updates ang gobyerno. Samantala, weather update, minasan, the chakra, the vibe, maulan pa rin ang pega sa malaking bahagi ng bansa dahil sa pinalakas na habagat at nanibagyong Pilandok. Tip para kay Beshi, expect scattered rain showers and thunderstorms, kaya mandatory ang payong jacket at extra. Ingat tayong lahat kung lalabas tayo. Okay, please let's save ourselves because this country is failing us. Nakakaloka. Para sa showbiz and sports, balita, minasign, and Alex Gonzaga, Momshi era na. Officially mom na si Alex Gonzaga matapos i-welcome ang kanyang unang baby kasama si Mikey Morada. Ang bilis ng panahon, no? Parang dati lang ang vlog lang ng pagiging auntie ang peg niya. Eurovision Asia and OPM Pride. Sinwerte ang kantang sobra-sobra bilang official na entry ng Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Flex natin yan, Otis Mita. Gilas Pilipinas sweeps homestand. Wagi ang all-Filipino Gilas kontra Iran sa FIBA. Solid ang kapit ng ating boys kahit walang pahinga ang diskarte. Samantala, Alex Iyala and US Open. Si Tennis Sensation, Alex Iyala, patuloy na pinararangalan sa local courts habang si Jessica Pegula ay nagwagay sa US Open first round. Abay! Congratulations sa ating mga kababayan. Nakompleto na natin ang balita kayong araw na to, mga ka-dream ka. Na susunod ang ating horoscope for today. What is your zodiac sign? Mula sa mga basang kalsaan hanggang sa mga mainit na kaganapan sa showbiz at sports, dito lang tayo sa 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai on Dream High. We'll be back. Oras natin, it's 9:38.

Oras natin is 10:07 a.m. Mahal na oil. August 31, 2026. So, narito ng ating dream horoscope for today. Unahin natin ang mga Virgo, August 23 to September 23. Iwasan ng makulit na kaibigan dahil madali kang mapikon ngayong araw na to. Iira lang kasamaan ng iyong ugali. Iwasan ng magalit na siyang magdadala ng katamlayan sa iyo. Huwag mangako at siyag hindi matutupad. Lucky numbers and color for the day ang 16, 19, 25, 33, and white. Libra, September 24 to October 23, maaaring makakakilala ka ng mga katulong sa iyo tungkol sa trabaho o personal na kailangan. Lucky numbers and color for the day ang 8, 31, 34, 36, and shocking pink. Scorpio, October 24 to November 22. Habang may buhay, may pag-asa, ika nga, darating o matatanggap ang inaasahan mo. Lucky numbers and color for the day ang 15, 19, 28, 33, and ruby red. Sagittarius, November 23 to December 21, ang paghahangad sa kaunlaran ay matatamo kung buo ang loob at dadagdagan ng sipag at syaga. Lucky numbers and color for today ang 9, 24, 35, 41, and indigo. Capricorn, December 22 to January 19, kung itutuloy ang paglalakbay, malaking ang pakinabang sa sarili o sa trabaho ang naghihintay. Lucky numbers and color for today ang 6, 12, 27, 38, and yellow. Aquarius, January 20 to February 18, iwasan na maghihintang ulo para walang hindi pagkakaunawaan. Maaring makatagpo ka ng sasalungat sa iyo. Lucky numbers and color for today ang 1, 21, 29, 33, and red. Pisces, February 19 to March 20, ang iyong desisyon ay may mga bunga. Malakas ang angking ESP, kaya anuman ang kutob, isagawa. Lucky numbers and color for today ang 8, 19, 37, 40, and electric blue. Aries, March 21 to April 19, iwasan ang lumagda sa kahit na anong importanteng papeles o kontrata. Huwag pilitin ang sarili kung may duda. Lucky numbers and color for today ang 2, 22, 31, 41, and emerald. Taurus, April 20 to May 20. Magiging masigla ka ngayon dahil sa pag-ibig. Naaayon ang makipag-date o makipagtagpo ka on. Lucky numbers and color for today, 4, 23, 40, 42, and red rose. Gemini, May 21 to June 21, ang pagtulong ay malinis na hangarin. Pero ibigay sa tamang nangangailangan, kaya't mag-ingat. Lucky numbers and color for today ang 5, 12, 33, 40, and aqua blue. Cancer, June 22 to July 22, ang sinumang manghingi ng tulong ay dapat suriin ng mabuti bago paunlakan. Lucky numbers and color for today ang 7, 11, 21, 32, and jade green. Leo, July 23 to August 22, ang kabutihang nagawa ay malamang may gantimpala dahil may surpresa ang matatanggap. Lucky numbers and color for today ang 18, 19, 37, 42, and sunny yellow.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, it's 10:45 a.m. na. Minasan, welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, and this is our segment called DigiLaw. And narito na tayo sa ating topic na mga hakbang na gagawin kung nais mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage, annulment of marriage, or legal separation. Kaya makinig, makinig, makinig para hindi na sa akin ipaulit-ulit. Ay, naku, may nakulog. Nakakaloka. Alright, so eto na ang mga hakbang. Step 1, tipunin ang lahat ng pertinenteng mga dokumento tulad ng marriage certificate, mga medical legal report kung meron, mga litrato o video ng mga pangyayari, mga blotter report sa pulis and sa barangay kung merong physical na karahasan na naganap. Also, iba pang mga ebidensya na sa tingin mo makakatulong sa kaso o petisyon, like mga CCTV, ganon, mga screenshots sa mga convo. Step 2, maging mapagkonsulta sa isang o magpakonsulta sa isang abogado o sa public attorney's office o PAO para ikaw ay magabayan pa sa mga dokumento at mga gagawin mo. Tandaan na sa mga petisyon at kasong ito mas mabuti na mayroong abogado kasi kailangan ng maayos na preparasyon ng mga papeles at ebidensya para dito. Step 3, kung ikaw ay magagabayan ng abogado na mas maganda na sa psychological report, maaaring pumunta sa pinakamalapit na government hospital at magtanong kung mayroon silang psychological evaluation or assessment na serbisyo o kung saan man ang pinakamalapit na pwedeng puntahin. Step 4, ang iyong abogado, pribado man o galing sa gobyerno, PAO, ay ayusin ang iyong petisyon o kaso para ito ihain sa korte. Step 5, kung ihain na sa korte, siguraduhin na pumunta sa lahat ng mga patawag ng korte para hindi ma-dismiss ang iyong petisyon o kaso para ito ay umusad. Step 6, kung kumbinsido ang korte, ang iyong petisyon ay aaprubahan na. Step 7, humingi ng pinal na gabay sa abogado kung ano ang mga gagawin para ikaw ay malaya na sa iyong asawa, mapa-annulment, declaration of nullity of marriage o separation, man yan! Oras natin is 10:47 a.m. minasan! And happy National Heroes Day sa ating lahat! Manatiling nakatutok dito lamang sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Susunod ay ang ating Unmute. Dito lamang yan sa stasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: This is your ate, DJ Senpai, and I will be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute. Oras sa atin, it's 11:21 a.m. Ako yung mga kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dililu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch. At sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio, 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly, this is your ate, your kakampi, your chakra booster, your ate DJ Senpai, and this is Unmute Season 3. And we have a letter here from our telegram. This one is from John Paul of Tanawan. Hello, Ate BJ Senpai. Upay nga agahin mo. Makuri ngayon maging LDR. Kay Atuya Maynila, ako adi ako Tanawan. Nagtatrabaho yan dito yan ah. Tungod kay gusto niya umiskwila. Ako, may dagad kami kaya tamon pamilya. Ngahin gusto ko makapagtapos para paiskwila ako niya. Diri ko ito ginyayakan ha iya kay nadiri ako nga magubakot iya ego or iya pride. Ngan gusto ko maabat niya nga niya ang baghay a kinabuhi. Pero akong talaga karuyag ng pangarap in magkapagtapos ako magtrabaho nga ako na lang magpaeskwela iya kay higugmaon ko gud ini iya hindurong. Nagkaistorya kami hanuna nga adlaw ngahin nagyakan niya akon baganwaray ko daw kuno haiya labot. Ate DJ Senpai, iyayakan ko ba haiya kung ano na akong mga plano? Kay diri kasi ako suga dito nga pagkatawo. Wari na lang ako aringasa, pero maarap ako takkalugarimon. Nahigugmaon ko hiya nga may plano ko para haiya. John Paul of Tanawan. Hi, John Paul of Tanawan. You're so sweet. You're so considerate. You're the epitome of real love. So, ito na yun, John Paul. Feeling ko may pagka-ano ka. May pagka-introvert. I'm not saying that that's you, but I'm just saying na you should be open to your partner. Diri kay papamukha mo yung uy, plano ko ngunpa eskulang ko. Plano ko yung parang ang tanga niyan. Pero yung gagawin mo nga, no, nasabihin mo sa kanya na naiintindihan ko, makinig ka sa kanya. Be, bakit? I think she's stressed out. I think she's frustrated. And I think na parang ano, parang she's starting to feel alone. So, this, tell her this. My loves, charot. My loves, ba't itawagan? Tell her na may plano ka para iya. Ngan niri ka lang na mahilig dito magyakan or mag-open up ha iya. Ngahin, kulat na ikaw. Kukuhaon ko ikaw din. Charot! Kinikilig ako. Chapal, kinikilig ako. Ako lugod kinikilig. Susomo! Ayan. So, ayan. Kukuhaong ko ikaw din. Charas! Basta, kung ano pa yung datanga doha, ingatan mo. Charas! Ayahin. Ayaw ka para ka. Kayupod ka. Nakikitaan ko ikaw. Ngan kapot ko tayong kamot. Ha kinabuwason. Ha future. Ngan hastad ka hastad. Charas! Ano ba eh?
kakayakay siya naman eh. Yan, so ganyan lang, Jumpo. Sabihin mo lang sa kanya yung ganun. Kahit hindi mo sabihin yung buong plano mo. Okay, oras natin, it's 11:36 a.m. Sana, oilo. We'll be back for more, so keep it locked in only here. So see this past FM station 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai on Unmute. We'll be back.

Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai. Oras natin, it's 11:49 a.m. And meron lang akong short announcement. Short lang. This upcoming Friday ba? Wait lang ah. Kasi I'm not very good with dates. Yes, this upcoming Friday, gabi po tayo ha, sa Unmute. Kasi meron po tayong bisita, ang Tubero. Okay, so sila munang mag-unmute. And that is for September 4. So gabi tayo, isang beses lang yan ha. Isang beses lang yan for the month of September. Charat! Ayan, so ang Tubero ay bibisita. And of course, interviewin natin sila. So, dyan po yan sa Friday, alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa 104.7 Dream Radio. Kaya ihanda nyo na yung mga gusto nyong itanong. Okay. Kasi, alams na. Pero, uy, yung mga ano ha, yung mga pwede yung on-air ha, baka tayo, nako, MTRCB tayo. Charat! TV or charat. Anyway, so, eto na tayo. Dumako na tayo dito sa ating story galing kay Nico of Marasbaras, Tacloban. Nga pala, sa mga gusto mag-send ng kanila mga stories, go ahead. And scan the QR code. Diyos ko, nakashare lang po yan sa page namin. 104.7 Dream Radio. Ayan na. Hello Ate DJ Senpai, first time ko ini-istorya habisan hino. Pero okay mula po ini-ig announce sa radyo. Kay Derry man tinuod ko nga ngaran ngan address ang gimbutang ko. Akaloka ka. It's okay. Kensana. Anyway. Han bata pa ako, may nanhinabuha ako nga igintago ko lahat ha. Akon kalugaringon ha halabang nga panahon kay nahadlok ako haiya. Hastayan na nga lagas na ako daradara ko lagi hapon an hadlok ng trauma. Bisan ano, an akon himuon ha akon kinabuhi. Bisan ha trabaho o ha akon mga achievements, school, bisan ha inakukumadto. At the end of the day, feeling ko mahugaw ako nga tawo. Yan makurila kay kung may kitatago ka nga sikreto na nadiri mo iyakan, nadiri ka iyakan ha pamilya mo. Kibangin ikaw it era basulon. Feeling ko nag-uusaan la ko ha. Muha mundong ito. Okay. Oh my gosh. Nico. Yakap with consent. Pakinggan mo na mabuting sasabihin ko sa'yo, hindi mo kasalanan ang nangyari kung ano man yan, kung sino man yan. Nilamon ka ng takot at hiya noon dahil bata ka pa at walang laban. Pero Nico, ngayon hindi ka na nag-iisa. Ang sugat na itinago ay lalong nag-iimpeksyon. Okay? Sana sa simpleng boses natin ngayon, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam mo, Nico. Huwag mong kimkimin kung ready ka na, lumapit ka sa mga professionals na mag-aangat sa'yo mula sa dilim. Nico, mahalaga ka, malinis ka, at hindi mo ito kasalanan, okay? Getting emotional, Nico. Oh my God. Bakit kayo ganyan? Please control your dogs. Control your dogs or you will destroy a lot. A person, a life, a future. Please. Oras natin is 11:53 a.m. We'll be back. So please keep it locked in only here, Cecily's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Welcome back to Unmute. It's 12:22 p.m. in the sun, and you're still listening to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, at narito ang ating next confession. Sent to us via Telegram. This one is coming from Karen of Tacloban. Hello, Ate DJ Senpai. Nakashift ako yan, ha, BPO. Samtang pinupugnan ko magtuo ka ako na cubicle, tungod hit akong love life. Gintatakpan ko hit akong mga pasa halawas. Dere mi ako naka long sleeve ko nasulot. Dere man ito nira mapausap tungod kay aircon man ita akong gitatrabahuan. Kagab ila kapag nauhubog ita akong asawa iya ako kinkakastigo tungod lahin selos ha mga kaupod ko ha trabaho. Dani kapag nakikipag group selfie ta akong mga katrabaho dire na la ako naupod bisan upod ni ako bisan aadto la kami mismo nangangaon ha mun trabaho kapag nagbimingaw laliwat ako ngan waray ko ginyayakan mas duroy la it iya pangastigo. Gusto ko na umuli ha samar pero waray ko pamasahe. Dere tungod kay babaya ako ha akon financial management pero kada sweldo ko permit niya akon ginaarot payslip nahinit akon sweldo. Feeling ko baga akohin nakapriso ha akon kalugaringon lawas nga hinahinay na ako nga nauubos nga nawawara. Waray namon anak pero diri maaram ha akon kalugaringon kunray ano nga kada nakigbulag man ako nga nagkakaadahin chance ka makatiwalag ha iya. I always find myself going back to him. I don't know what's happening. Please help me as my last resort. Right now, I'm thinking of ending my life. Hi, Karen. Karen, ang pananakit ay hindi kailanman naging pagmamahal. Isa itong krimen. Kasal mang kayo hindi, please huwag mo nang hintayin na lumala pa ang sitwasyon, umalis ka na. Bukas na bukas, please. Since sahod ngayon, di ba? Sahod ngayon, oo. Sige, so 31 ngayon. Paglabas mo ng shift mo, please huwag ka nang umuwi sa kanya. No matter how many things, important things, everything you have right now sa bahay mo. This person is a narcissist and I know na kapag hindi ka umuwi, dumiretso ka sa inyo sa Samar. Pagbalik ni mo gugubon it imo mga gamit, susunugon kung ano-ano because this happened already to me and to others who are victim of trauma bonding and manipulation. And I am so happy that I was able to let go of that person. I was so happy that I got free from him. And I want you to be free as well. Please, after mag-out ni mo, diretso dayo ni ka o pinakaharani nga Women and Health Protection Desk. Or kung ginaabangan ka niya pag na-out ka ay imo trabaho, pabulig ikaw ay iyo guard, pabulig ikaw ay iyo HR, or pagtawag dayon hin police, barangay hall, anything, please do something. This is for you and your future self. Protect your future self. Protect your now self by protecting your now self. Ask for immediate protection.
protection order and help, please, meron kang karapatang mabuhay ng payapa at ligtas malayo sa kamay ng nananakit sa'yo. Do not mistake trauma bonding with love and loyalty. This is abuse. Okay? Oras natin, it's 12:28 PM. I hope maging maupayit imo kahinanatnan niya na. Just do something for yourself. This time, got it. Thank you. 11:28 na minasan. We'll be back. Stay tuned. Unmute with your Ate DJ

0: oras natin is 12:54 p.m. And minasan, hindi ko na muna babasahin yung iba because they need more attention or more mas ano sila, mas very very sensitive. So, bukas na lang, may bukas pa naman, di ba? Alright. For now, I'll just announce na this September 4, ayan, this September 4, ay meron tayong, yung unmute natin ay nasa gabi, kung saan ang guest natin ay ang Tubero. Yes, minasign. Also, we have tickets available here at 104.7 Dream Radio. We're located at Lukban Street, Tacloban City, just in front of San Fernando Elementary School. Guys, ticket is only $499. Aside from watching Tubero, you also will get to see the beautiful candidates of the Bikini Open, Palooza Bikini Open. And also, meron din tayo. Ba't ako nag-i-English? Kakaloka, i-English ka? English yung kamante. English ako. Anyway, ayun na, gutom na siguro. Ayan, so ayan, guess natin yung Tubero. Kaloka. Guess natin yung Tubero sa September 4, alas 8 po yan ng gabi. Kaya tutukan nyo sa 104.7 Dream Radio. Ayan, yung unmute natin nasa gabi muna for ano lang, special guesting of Tubero. Ayan, bumili na kayo ng ticket para sa September 5, Palooza po na concert. Ayan, nandun po ang Band Expo X Bikini Open pala. Nandun yung Tubero, magpa-perform sila. Kasama ng ating mga banda lokal. Oo, alam nyo ba mga banda lokal natin? Ang Temata, Wangi Core, Project Ignis, Neko Hunters. Ano pa, baka wala akong ma-mention dito, wala akong script kaya. Wala na lang ako pagtuyo, basta amo itong daan mo itong hirang mga banda nga ma-perform. Ayan, trupa, ayan. Ano pa? Support local tayo minasan. So buy the tickets now, it's $499 and available po siya dito sa Dream Radio na nandito sa May Lukban Street, harapan lang po ng San Fernando Elementary School. Go ahead and buy your tickets now dahil sa September 5 na to, mga kupal. Cool pal. Ano ba? Anyway, oras natin it's 12:57 p.m. na. Nag-expire na ang aking Tagalog kanina, bigla akong nag-English. Ano yun? Sinaniban ka? What happened? What happened? What happened, Vela? Ay, mo may auto aton nga tanan. Nga damo silamatan mga namati. Didila. Astasyon na kung saan ikaw ay si Kat.
1: Kat!
0: Once again, this is your ate DJ Senpai on Dream High. On 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Kita kits tomorrow, minasan. Watashi wa kurusin minasenpai desu. Domari kito gozaimashita. And anay, wait lang. Ingat sa daan, lalo na sa pedestrian, dahil baka meron kayong masagasaan. Please lang.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 2 o'clock.
1: Dream Radio. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Dream Radio Time. It is now 3:23.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202-10800-22-8054-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Barks Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 4:58.
3: Dream Radio!
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Pumalo na sa 903 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi habang umabot naman sa 4,247 katao ang naitatalang nawawala matapos manalasa ang Dambuhalang flash flood sa Nepal. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority or NDRRMA ng Nepal, kabilang sa libu-libong nawawala ang halos 600 na dayuhang turista at pilgrims, pati na rin ang ilang miyembro ng security at government personnel. Nagtala ng pinakamaraming nasawi ang mga distrito ng Chitwan, Nawalparasi East, Nawalparasi West at Nuwakot matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig at putik ang mga pamayanan sa kahabaan ng mga ilog ng Bote Koshi at Trishuli. Nag-ugat ang trahedya noong August 26 kasunod ng pagguho ng yelo at bato or glacial collapse malapit sa border ng Tibet na nagdulot ng biglaang pag-apaw at pagragasa ng tubig baha. Samantala, sa ibang balita, tinatayang 7,300 na residente o 4,622 na pamilya sa Pampanga ang kasalukuyang nananatili sa 270 na evacuation centers sa buong lalawigan dahil sa matindi at walang patid na pagbaha. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, hindi pa kasama sa naturang bilang ang mga mamamayang piniling magstay sa kanilang mga tahanan sa kabila ng mataas na tubig baha. Binigyan din ng gobernador na maging ang mga lugar na hindi karaniwang binabaha ay inabot na rin ngayon dahil sa backflow ng tubig na hindi agad makalabas patungong Manila Bay. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

sa Globon City's best FM station, 104.7 Dream Radio. 5:23. As our Philippine Standard Time, mo pinakulo pa Dream Caras Earl Agustin with Tibok. Fresh from his performance last Saturday's Latin Love Music Festival at the Tacloban Astrodome, presented by 3M Entertainment. Congratulations, Mark Mercado Sosaya. Sayang di ko naabutan yung performance ni Earl Agustin kasi magdi-12 midnight na. But anyways, congratulations and thanks to those who attended the concert Latin Love Music Festival last Saturday. Uy, meron pa tayong upcoming concert happening on September 5. Especially sa mga big fans dyan ng heavy metal, di ba? Eto, Palooza, malapit na. Happening September 5 at the Leyte Convention Complex, formerly Leyte Academic Center. That's right, Palooza, andyan ang Tubero, also Trupa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, Project Ignis. You can buy your tickets also here at Dream Radio 104.7. We are located at number 23 Lukban Street in front of San Fernando Central School, Barangay 52, Tacloban City. Alright, alas 5:24 na mga Dream Caras. Oras na para sa ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita at mga headliners online inyong mapapakinggan on air. Eto mga Dream Caras, kakayanin nyo ba ha? Higit 6 na oras ng stranded ang ilang bumibiyahe dahil sa matinding traffic sa North Luzon Expressway or NLEX ngayong Lunes, August 31. Imagine that, 6 hours traffic. Didingan ni Tacloban pala, nagreklamo kita, bisang kita 15 minutes na stuck or 30 minutes na stuck sa traffic. Asap pa ito, no? 6 hours, grabe, matinding traffic sa NLEX. Ay, nako, grabe. May pag-asa pa kaya yan. Holiday pa naman ngayong araw, tapos na-stuck ka lang sa traffic, no? Alright, alright, next up, buzz number 2, perwisyo para sa mga taga Tarlac City. Ang pagguho ng dalawang tulay noong kasagsagan ng malakas na ulang dala ng habagat. Pahirapan kasi ang biyahe, lalo na sa mga naghahanap buhay na residente. Sabi, amo na ini, mga bridges. Grabe na. Pati mga kuan, mga tulay, nadudumog. Buzz number 3, Bagyong Pilandok update. Napanatili ng Tropical Depression Pilandok PH ang lakas nito habang kumikilos pahilaga, hilagang kanluran base sa DOST Pag-asa update ngayong Lunes, August 31, alas 5 ng hapon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,145 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometers per hour. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil sa bagyo. Malabo itong maglandfall sa bansa at mananatiling malayo sa Philippine landmass. Base sa forecast, lalakas ito sa tropical storm category bukas bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility or PAR Miyerkules ng hapon o gabi. Alright, last buzz for this hour, mga Dream Caras. Uy, wala tayong palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, ha? Okay. Karigit ito na sports buzz, mga Dream Caras. Alright, sports buzz tayo. Nakabawi ang Gilas Pilipinas sa mabagal na simula upang erehistro ang mahalagang 68-56 victory laban sa powerhouse team na Iran at kompletuhin ang matagumpay na sweep sa window 4 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers nitong linggo sa Mall of Asia or MOA Arena sa Pasay City. Bumangon ang pambansang kupunan mula sa maagang pagkakalayo sa puntos upang gulatin ang kanilang mga karibal sa Asia.
Ang panalo ay kasunod ng kanilang matinding 82-81 overtime victory laban sa Jordan noong nakaraang laro. Na nag-angat sa kartada ng Pilipinas sa 4-4 sa Group E, habang bumagsak naman ang Iran sa 5-3 card. Yan mga Dream Cards, ang ating unang batch of Dream Buzz. Mamaya ang ating second and last batch. Dito lamang sa Dream Jam.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5:52 na mga Dreamcast. Today, my life begins. That's of course Bruno Mars. Isa sa kanya mga pinakaunang mga hits. I was reaching something na nahulog sa floor. Anyways, ganun talaga. Live the live to ha, mga Dreamcast. Anyways, yep, that's on top of that, you've heard naman You'll Be in My Heart by Nicki. Sa mga nag-enjoy ng kanilang holiday today, hello to all of you and thank you so much for keeping me company. Naka-Dream Radio pa rin kayo kahit na bakasyon, o diba? I'd like to do some shout out sa mga taga San Jose at ato mga suki nga da. Salamat na iyo pa dahil nga suporta. And shout out also to Marinelle and Joy of Anibong, Tacloban City. Thank you so much for locking in. Namamating help yun ito na itong mga dream cars nga dahil barangay Arado Palo Leyte. Ang labi na naka loud volume man yung rat stereo sets din naman yung highway dapit. Damo nga salamat. And also shout out to all our friends dyan sa Basay Samar, ang abot ng signal natin dyan. Of course, sa mga Basay nuns, maupay na kulup and advance early evening sa inyong lahat. And arigya pa downtown area yun na, ng mga busy-busy, mga mamaralit, mga shoppers, mga manmemerkado. Alright, yeah, enjoy and take care always. Alright, mga Dreamcast, maya-maya naman ang ating Today in History and Blast from the Past. Pati gihapon ang atong second and final batch of Dream Buzz para sa araw na ito. Kaya panatilihing tumutok lang. Alright, and you can also message me sa ating official Facebook page, 104.7 Dream Radio. Hello sa ating mga voters. Happy Holiday Monday sa inyo. And sana'y happy kayo sa results ng Dream 20 last Friday. Kaya keep on voting for your favorite songs. Just comment lang the title and the artist of the songs para gihapon tabulate and may upod natin ha countdown pag marami silang votes and requests. Alright, alas 5:54 na mga Dreamcatters. I got here another instant request going out to Paul of V&G Subdivision. Here's Chappelle Rowan.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, 4 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Nagdeklara ang probinsya ng Tarlac ng state of calamity dahil sa malawak na pinsalang natamo bunsod ng habagat. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap na inaprubahan na ng sangguniang panlalawigan ang Resolution 416-2026 na nagdedeklara na isailalim sa state of calamity ang buong Tarlac. Ang nasabing deklarasyon ay base na rin sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Maraming mga lugar sa Tarlac ang naapektuhan ng malawakang pagbaha kung saan dalawang tulay ang nasira dahil sa walang tigil na pag-ulan. Samantala, tinatayang 17,300 na residente o 4,622 na pamilya sa Pampanga ang kasalukuyang nasa evacuation centers at sa buong lalawigan dahil sa matindi at walang patid na pagbaha. At sa balitang entertainment naman, kakatawanin ni Carmel Collado ang Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Napili ang song ni Carmel na Sobra Sobra kung saan nahigitan niya ang siyam na iba pa. Ang kantang napili na kakantahin ni Carmel ay ang Sobra Sobra para sa nasabing international competition. Makakaharap niya ang mga pambato ng mula sa Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand, Bangladesh at Bhutan. Ang Eurovision Song Contest ay pinakamatagal at pinakamalaking live international music competition sa mundo. Itinaguyod ng European Broadcasting Union noong 1956 kung saan ito ay sinasalihan ng iba't ibang singers na nagrepresenta na kadalasan ay mga bansa mula sa Europa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

0: 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: That's right, the city's best FM station playing today's hits that no other station can deliver. Charot. 20 natawa ko dun sa sinabi ko. Charot talaga. 22 minutes after 6 o'clock. Yeah, alas 6:20 na sa mga Dreamcaras. Pinapanood ko tong sa Showtime kasi kanina, bago ako mag-dream buzz, share ko lang tong sa Showtime kanina. Kasi paulit-ulit sinasabi na kung para sa'yo talaga, di ba? Sabi ni Bong Navarro, yung isang contestant kasi naka-share, parang kasama siya sa dun sa mga eliminations, ganyan-ganyan. Tapos, para dun sa, sa jackpot round, dalawa na lang sila tapos hindi pa rin siya nakasagot, something like that. So nagbunutan siya pa rin yung nabunot. Yeah, meant to be talaga sa kanya yung pagsali. Tapos yun, kasama pa siya sa jackpot round, tapos hula-hula lang niya yung sagot niya, tapos tumama pa yung sagot niya, panalo siya ng 500,000 pesos, di ba? Galing. Tapos inulit na naman, narinig ko na naman yung sinabi ni Bong Navarro na kung para sa'yo talaga. Ganun. Yan si Lord. Alam niya kung para sa'yo talaga. Kung hindi pa oras. Ayan mga Dream Caras. Ito na ang ating second and last batch of our Dream Buzz for today. Mga trending na balita online at mga headliners inyong mapapakinggan on air. Right, the next buzz. Posibleng itanong kay Attorney Michael Poa sa pagsalang niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa umano'y naiulat na kanilang meeting sa Commission on Audit or COA ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Tungkol umano ang meeting sa request ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education or DepEd officials na Audit Query Memorandum or AQM ang inilabas ng COA imbes na Audit Observation Memorandum or AOM. Yan. Ito pa mga Dream Goddess. Okay, patuloy pa rin na buzz. Halos walang galawan ang mga sasakyan sa kahabaan ng San Simon. Tawa ba ako dito? San Simon or San Simon? Okay, San Simon na lang. Interchange sa NLEX. Hindi pa rin gumagalaw yan. Grabing haba ng traffic niya, no? Kung pwede lang, i-fold na lang yung sasakyan mo, tas bit-bitin mo na lang. Diba? Yung ibang actually naglakad na lang daw. Kasi 6 hours na silang stuck sa traffic. So, yung iba, nilakad na lang nila. Kasi, di ba, yung 6 hours mo na nakaupo ka lang doon sa bus, naghihintay, hindi gumagalaw. At 2 hours, makakarating ka na sa pupuntahan mo, di ba? Parang ganon. Buti na lang hindi maulan ngayon doon sa may NLEX. Di ba? Ay, nako. Alright, sana yung gawin nila ng paraan yan. Kawawa naman yung mga stuck sa traffic doon, no? 6 hours naman. Alright, next buzz. Hilot, remedyo at may konting sindak. Ganito inilarawan ni First District La Union Representative Paulo Ortega ang umano'y naiulat na naging meeting nina Office of the Vice President or OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, Defense Counsel Attorney Michael Poa at Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit or COA. Pinala kay umano sa naturang meeting ang hiling down ng mga opisyal ng OVP at DepEd na Audit Query Memorandum or AQM ang ilabas sa halip na Audit Observation Memorandum or AOM kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Sinabi naman ni 6th District Manila Representative Benny Abante na may pananagutan umano si POA sa naturang usapin at hindi dapat maghugas kamay kung may nalalaman siya tungkol dito. Next boss, peso depreciation. The Philippine peso has been weakening against the backdrop of slowing economic growth as well as work and class disruptions recently caused by severe weather and an economic analyst said. Okay? Yun ang mga Dreamcast. I think that's gonna be about it for today. Ah, ito pa. Last one. Entertainment Buzz. Kabilang ang Pinay group na Bini sa Asia Pop Girl Fest 2027. Makakasama ng grupo ang dalawang sikat na girl group na Hana mula Japan at ang 4EVE ng Thailand. Ito ang pinagsamang music festival ng tatlong bansa na binubuo ng Japan, Thailand at Pilipinas. Gaganapin ito sa January 22 at 23, 2027 sa Lala Arena sa Tokyo Bay, Japan. Habang Pebrero 13 naman, 2027 sa Bangkok, Thailand at sa February 19 naman sa Pilipinas. Magugunitang nagsagawa na ng ilang mga pagtatanghal ang Bini sa iba't ibang bansa kung saan kinanta nila ang mga sikat na kanta gaya ng Salamin, Salamin, Pantropico at marami pang iba. By the way, mga Dreamcadas, no, October 17 dito sa Tacloban City naman, bibisita ang girl group na Bini kasama ang Baby Dolls at si Eddie at marami pang performers for Unfiltered at of course Tacloban Grandstand October 17, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Alas 6:29 na, that's gonna be about it for today's Dream Buzz. Maya-maya naman ang ating Today in History and Blast from the Past. Tutok lang sa Dream.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte.
2: Today.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
3: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents. Halusa, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 8:03.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

1, 2, 1, 2, Dr. Singh.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Dream Radio time. It is now 7 o'clock.
2: Dream Radio!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
5: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Dream Radio!
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bi maigmata sa bumitan.
10: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para